uthando uyalidinga nami ngiyalidinga sonke siyalidinga yazi uthanda mina nginokungidida ukuleli snide mphumela ngiyobona amashita shaya ispinza bese nginokukudinga ukuthi wenzani nobani mangingekho mangicabanga leyo nto iyangidina ngambe nawe estradeni ngibambe ngesandla amajida ama wakubheka.